won pera won awon 2027 kan 2027 kan to de je pe ko si to re 30 se lati igba 30 igba ta lohun ti ni ka wa ja fun ka du ko di civilian government ko ni sin to je be lori ile igunme ile yoruba ko sin to je be se to ma se politics kan ni igunme ile yoruba ti o nse ti IYP ko ni sele mo lagbare je jesu ati bere ni e gbogbo to ba gba ni to ba ji pe boya wala to fura won si to o doju e o doju ja ni ta ti bere yi ta ba se tan ni 25 ya tun continue 26 gba ta ba en di e ni be ni mo so o better ke tete ka wo yin wole be de ko wole awagun ni surrender a de ni retreat be ni mo so fun yin